0: mu ɛna musuo ɛne efuma 36 ɛhadi ɛna nipa ne twan ne bra yɛde ma wo ɛna agyidifoɔ no ayɛ te sɛ po asɔkye ye di akwa ba ekwa ne ba adie sie ni chiri ansia nan tan tan tan e ba yankasa ye de bompa ye maye ho obia hwehwe si obie afenye obia hwehwe si obenya hunya de ntu ba hwa blanche ketekete aba ba na wadi wiase agyapade sika ya hunya de achi no de no kokko wura de mlo kaya sana Amos
1: 36
0: aha
1: o sei
0: ana sei
1: o sei tutu bantu
0: o sei tutu bantu e wo kromo a amai no
1: na sei
0: ana sei
1: bo bi ba kromo
0: ani bi ba kromo a
1: enye urade na o ma no ba
0: enye bia urade na me ma no ba ya na
1: obisa
0: me hu obi a wakotena ka mu otua ticket ni wie ye pe ana o ja no mobile phone ofi osi fam ton ticket ni gina ho epe ka foforo duru kwam no na sa aka na nko wo funo kwenya accident wo kwam
1: ei
0: eso abla na yere eyi fun no na odi ye call no hallelujah ya wan san function bag ni mu jatu okunwam tieni ye pa ama ni kunu ni ja ni wo fie ansa na won fa kan flashafo akota no so ehia na igire ama na yire abefa kan foforo no sabla no didi na yira tem
1: ahwe
0: hallelujah
1: amen
0: eriti hwe kwan a ewurade di joseph fa so ansa na wo hira no
1: sure this is bre
0: genesis 39 na verse 7 down no na 5017 no kura na nyetia
1: Genesis chapter 13 verse number 7
0: Genesis so say
1: o say na oka sa nsem yi ara kire no say akwa hebrew ni a wakofa no
0: fa blas ro kakra na yenko
1: mfamfri 13 no
0: ai
1: na oba no hu say oja na taade ya woni nsem ni firi di
0: 57 no bla
1: verse number 7 na eba say echire yi no
0: ene echi no
1: Joseph ru a yiri tu na nisi no so
0: Joseph
1: ru a yiri
0: ni wura yiri no otu na nisi Joseph so
1: na o ka say
0: ene o say
1: woni memeda
0: woni memeda
1: na so wanpene
0: na so wanye de
1: wanpene
0: wanpene
1: na o ka chire na ni wura ni yiri no say hwe
0: hwe
1: say mi wura anya me
0: mi wura anya me nti
1: onhwe de owan fie
0: aha
1: na odidi owoni na
0: ahyemensa
1: obiara enye kese ense
0: ewo fie ha na ade na menye mumu ye kese etisa
1: na onka me bibia je mu ena me se ne yire ni wo ntira
0: aha
1: na ade na menye mumu ye kese yi na menye boni mintia onyankopo
0: ti Joseph antrai so obeye acha se onipa ye boni a onye ntia ni po oye tia wan ye
1: yakopo
0: onyankopo to asem ne so o si na dabi
1: na oka kire Joseph sa daada
0: eyade ana otayo na ekwa enim no kwaso
1: na so Joseph antie se one ne beda
0: sa
1: na ama ne nsa anka no na dakrubi
0: dabi
1: a okọ edanum se
0: okọ edanum se
1: okoye na adwuma
0: okoye adwuma
1: na efie hofuo no mu biara eni ho
0: eni ho no
1: yura yire no so
0: na ta no ka se se si Joseph wo de mu ho
1: na ka se
0: wo se
1: woni me meda
0: woni me meda
1: na Joseph ja na ta
0: no Joseph ja ta de no mo bi e se ti no
1: je ni fie di
0: na pua wu e na oba no de ta de no ko ye report se Joseph ba be rape no me bua
1: ai o de ko evidence
0: ta de ni ni o hene ni so de Joseph wani na sam kra na twa wu prison
1: ko tu
0: Bebana
1: ai
0: ana wanyene koso dai fine betumi akira se
1: hwe
0: ana de duani bisi mi free prison ho ba no na blantie bi ye friend Joseph ofti ichre dai aso wanyene se na emon ko fa na Joseph ochira dai she pen ye bia no ni si plan minister
1: ai
0: Joseph dafi ase wo no na na de na ne se wo ba no
1: ai
0: na wonim se urade na fa sa kwan ni asimu Hallelujah. Just give or won't get back. A black 37 Indian at all, no. Joseph, one pabas in Indian, no tono,
1: baby.
0: Fifteen animal tana to the stances, a big quack cast on two amateur. The Bible said, you pay you just get it now, one or Joseph. Ah?
1: tɔn
0: o kai 39 wa no hɔ no kra yɛmfa nka ho

0: ne ba
1: miso ma ne wiya pa bone for
0: no nya wo so o ma na wiya epie ni papa
1: bone for so
0: yakopon bo wiya enya sofo ne akwo nyina ne nam ewurade
1: o tuna otene wona wontene so
0: wo ton suosu a
1: egu wona otene wona wontene so
0: enya akonfo ne asofo nyina de yakopon ton suo bo won
1: o mo so no bi
0: ka ma dafo sofo bi a ma sika e kwanto wa do bro for fortiness na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na afakwem sofuni jira odi so se yesum yakopon ye wrong god wrong god yakopon to so fiti bo wa to anua ma kwote ha na bro nyina na kusu na me sofum ye nya se he ya just ayel ko do nyan wait for decades I don't know

0: kumkwa.
1: Na
0: sa barema woni mse bi a wo na abegye oyere nkwa.
1: Sira wo asem no. Ɔso ɔba betumi agye nkwa.
0: Mm.
1: Bema so betumi agye ne. Ene wo post no so kyerɛ sɛ ba nya ma ba hwiase. Bema bo so. Ne me mu so hwɛ yi a. Ɔde ko wale a. Ishakewa.
0: Amen.
1: Senye ye ma menom pa na fosu. Fosu ko kwesi wale o wale o wa ngo ba ntu me sɛ so nwa ma ma yi ase a. Enke ma be bre wa wade mu pa.
0: Hey.
1: Ke ma be bre wa wade mu pa. Because said ye ma no tete mra ma ba abra bo no. Ishakewa dane.
0: Amen.
1: Tie ne ye. Oba utwim ko fimpata shumani suo ba. Tu fa wiom sa be si from. Wo she be ma si. Ishakewa dane.
0: Amen.
1: Eni ti na said ya Onyankopon ehyehye no no. Oba bia o ne be ma ni kunu ebeda kete ba ko so. Wo ba da from echire bibi.
0: Ai, shenase.
1: Ishakewa dane. Che sa wo shenase. Eh o ti no ba ko didi ka ko na so da ba ho ko ba no ho a na yire otumi friends free solo baby am da na ba baby a oda oba a woni be ma woni oba da tin bia no ko da ba ho because e kire ho no enye be ma da bre no ho chese be ma bibiem no e kire se woni sese wudi anim wo bibiem nti oba de otwim tan twu ho kopim pata ya ko fom ya ko fom Ishanke urade.
0: Amen.
1: Ya ko he na nasim na na esem hine na yire. Na wadi e fet dodo. Me kwa me hwe ndu sa. Ishanke
0: amen.
1: Muna kuma. Ishanke urade.
0: Amen.
1: Eto clock na na prepare man ke fufu da. Enya sem ketwa. Tina na nasim hine ewa ka ho na ka ka so bewa ka ho sa kwa. Oba kofam sister kofam bro who ashe oba wale for what page would you too much ishake urade
0: amen
1: oba wale for pa oh ekokoda nikunu echi a she dey wosi ashe no wanse wo ko Congo war Congo war
0: ai
1: nyakopon bo bema Genesis chapter 2 19 to 24 and a ball bamba and o kasa me ma onipa ko ntena me bo ne sesu bo afo ma ade ade no o si wo yi nipa ne mfi makode yo ba o ba ne bebe chenie etu abuma eye procedure shade e bo first Corinthians verse 2 to 4 kai wo mam
0: first Corinthians chapter 11 verse 2 to 4 o say ti fa say
1: hallelujah
0: amen I say
1: service. Of English Bible over service. Said as what? First chapter 11 verse 2 to 4.
0: I say. Na me yimu aye se.
1: Munkami
0: adie nyina.
1: Adie nyina mu.
0: Na munkura tete se ma me de me sham nsam.
1: Ehe.
0: Ne na me pese. Ni se barima bia
1: na. Ye pa.
0: Ahan.
1: Honkonko na kasa.
0: Ah, o kasa.
1: Ono onkonko na okasa de ne sesi me pese
0: obarema biara tini ni kristo
1: bema tini kristo
0: na oba obarema
1: oba tini obalema
0: tini onya
1: tini so e di so oba tini belma bema tini kristo ti yakopo it is said ya bema entumi sa kristo hunye bibi no as oba so san bema eji ishakade
0: amen
1: etu obo ka feta ti
0: bema se
1: o ya ya pim bema sister confirm Sebe me juma seya ne non chilese ne wye ya anono. Sebe me juma seya ne non chilese fani chuchini fomo. Sebe me juma seya ne non chilese fani ya notie. Sebe me juma seya ne non chilese fani ya tadie fina posa.
0: Debi.
1: Be me juma seya ne be mane dasu ho. Ebi nti, ebi mfriso.
0: Debi.
1: Ebi mekaho. Ishanke urade.
0: Amen.
1: Genesis chapter 3 verse 16. A hone urade ka se.
0: O se.
1: Ehe.
0: Oba ne de.
1: Oba ne de.
0: Akatia ne se.
1: O ka se.
0: Ah, o se. Na mema wo ye ne onyinsem brado so.
1: Oba no de o ka kire ne se. Mema wo bre ene onyinsem brado adoso.
0: Ah, ye mu na obewu ma.
1: Ye mu na obewu ma.
0: Na wani be gina wukunu.
1: Na wani be gina wukunu.
0: Na ono be du so.
1: E wa na ye meda no.
0: Ah.
1: Na ono
0: ne be du so.
1: Wukunu na wani be gina no no. Ono ene obedi so. It is about person with the Bema Shua, and ye. It's the way they can catch those say. Oba tini bema. Bema tini Kristo. Kristo tini nyankopon. Etie ye ni disuwa. Step by step. Hallelujah.
0: Amen.
1: Ufi tipla ku Paul usia.
0: Mujaba.
1: Mujaba ba. Etie nete niye. Waba upesha weye bema. Tie. Nete niye pa. Oba ni niklu kasa eye suggestion. O suggestion abe ma fa no wafa. Wa mfa na so no akono ko social ma. Oba hu se sa me yiri nibinyansa wotu mefo. Ana me ye bema kwase a manfa.
0: Ai.
1: Oba we di tete ma bema. Tienye na tienye pa. Oba bi tumi di tete ma bema akwakopem se. Bema na busuafo okora ntumi mefie.
0: Ai.
1: Tienye tienye pa. Otis obi bo gate nim ye bie na se ne kuro ofa se a na ogina valanda nim na watwe wo ya hu se ono ni nua ebade a e ni
0: isuade amen
1: wo se oba ukunu na ebedi usu tieni ba na ukwa new testament na first peter 3:5
0: first peter 3
1: isuade
0: amen
1: wo se oba ukunu na ebedi usu Tienyeba. Now, ukwa New Testament. First Peter 3:5.
0: First Peter 3 number 5.
1: 1 to 5.
0: Say. Sa na mo. Ajire no mumra mwa se. Ema mwa nkra se mkru no.
1: Yi ni makuma kuma.
0: Eti fi asema se ajire no mwa abra abopa.
1: Esura semne.
0: Ajire no mwa
1: abra abopa. Asemne edese.
0: Ase.
1: Tienye. Tienyeba. Tienyo. Sabre radio bi sister ne dwom na na bla na bi
0: ayi
1: sister ne dwom na na bla na bi e tene so abu se bla na dwom na na sister na bi na tie na tie ne ye pa wo se eyirenom abrabo pa na che se eyirenom blabo bi e wo se wo mo abru no koma okasa kire ma mo esre mema e je ga urade o se o se e ma fa ni e wa de ese moti tu mebu
0: ayi
1: but wan ka be ma asem tie na tie ne ye pa afutu bible otu mafo esema o se first corinthians 10:34 na blibe ma e bekan o se wose oba de me ma no kwan se onkasa ana se oni be ma so ye bekan ho
0: ye bekan
1: tie ne ye pa tu asuma me
0: o se sa na mo
1: ayirenom
0: mumla mo ho ase ma mo ara mo kunu
1: mumla mo ho ase ema mo ara mo kunu no Tuaswe.
0: Ase. Nase, ebinim enti ya asemnu nso.
1: Nase, yeka asemnu chile ni mpebi nasi womu enti ya.
0: Onfa, ehyiri no mabla ba.
1: Yafa, ehyiri no mabla ba.
0: Asem ini hon.
1: Asem ini hon.
0: Enya won.
1: Hallelujah. Yafa, ehyiri abla ba. Asem ini hon. Se sister, we di onya hon brasi. Sister, we di omu adie. Sister, ye ni omu adie. O walo oba ne ni omu adie. Bema ana wo problem. Kumasifiye, ufre timetim. No abesro kod santase ufri santase abesro batek ufri tek no tiesi atonsu se oba elati no ba godia fise ntokwa ye kunu wodia no di pia boy ntibra se fie wura se o hamwani ona wo yire ntokwa ne de bosum wu amam bosum ye no ka ho muntu
0: ai
1: tinete ne pa na wo to asem ne so ababo ne sesen
0: o se Onfa ejere no abrabo a ase
1: ne nyam. Na yamfa wa yire no abrabo a
0: asemu
1: ne ho.
0: O se. Se obetwa mu abrabo a ho tie wa suru.
1: Oba bia no. Ye behwe wa abrabo a ho tie wa suru mu. Na to asem ne so a.
0: Mo o se. Momma mo ahyade
1: enya. Eti momma mo ahyade no.
0: Enya
1: mo na mani de se oba wo ntuma bebira na no nkyere se di ba ma so. Uwa mpabuwa bebira na eno nchese dibema so. Oba wakauntu ma ya mana so usika. Na eno nchese dibema so. Oba juma koswa na eno nchese ukuluma ya abofra.
0: Debi.
1: Listen and listen well. Tie ne tie ne tie. Ne tie niye pa. Hallelujah.
0: Amen.
1: Na utu asa mneswa.
0: Ose emesawo ne sikashe ana.
1: Emesawo anase sikashe ana.
0: Entadishem.
1: Entadishem.
0: Nemum. Mumma mo enya akumamu
1: nimpa. Mumma enya akumamu nimpa.
0: Ehunta no.
1: Ehunta no.
0: Honam a ejuo.
1: Honam a ade ade.
0: Honam a ejuo.
1: Honam a ejuo.
0: Na enya ko na enya kom ade a
1: empa. Na empa de

0: Dabote.
1: Tintiritiritiritiritiri. Ya wo de pen to so na sa wo twere a. Efiri akwa u di sa wunya buku a, efiri tech, ekopim kajetia, ena so ni din di akoso. Bible say, nyame sompa no abo wo mo mususu se.
2: Nyame sompa
1: no eya de pedie.

0: aka sojafoɔ ne adeɛ ne apolisifoɔ kekrekekre me se wɔhene a ɔte kurom bɛtumi abie n'ano sɛ fiti ɛnɛ de kɔ me manfoɔ fiti ɛnɛ mehu sɛ moyɛ galamsey wɔ masase so bio polisi ne nkɔ hɔ soja ne nkɔ hɔ nnipa no
1: bɛgyaeɛ saa
0: sɛnde si ne npp deɛ yɛ na a amanfoɔ fa ne sɛ politics but wɔhene deɛ nanim nyama a nyankopɔn de ama
1: no
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Opa me fikasiem enton kranko bro ai district en manyene no hose manyene matise weliem weye galamshi etifiti anade ko no se me husiye metise anami be husiye ye galamshi weliem honum biwa wakunya kashiye be bo na hwe sha wa hine no ode metofuo be fa yuno mo obia no obetima ye galamshi wuno mo isha geurade
1: amen
0: wodi omwa na ah na yesi china no ofri shangwan ne ho aba ya na straight ya no besu bewura kwa yi no
1: da bi oja ane na mpeni
0: fo ade ono kote map be ne kura no isha geura de
1: amen
0: map be ne kura no
1: oja
0: wiase nyina ni kura kura no a
1: ontimi hu sa
0: tie ne pa
1: amen
0: galamse akoso amantam mantam ni district ya sase ukasa yifu ye twenu ya twe wow ewe foolish ma yifu ni mana
1: ajo munu mpa omonsa crash ase
0: isha gewrade
1: amen
0: misimi ni moyini bia nikro munua enia bridge enia bridge esho to na yi nua na ka nkokuru mo meko hokwa ye evangelism na mshina na enia ya libanisi fu otwai ye twinua iko ye twinua iko ye twinua iko na na sha wo mo na wo mo enye ekobet awo kwa mo sha be ya pinfuo bi ye de na ko hospital be ye ntam na ko fi na sa dia bi edua ye gugusi ye de ho pinfuo ko hospital na se dia isuo to na se yi a oso sofo jaya jaina wo mo betwa wo mu nua wo ma me ye bridge
1: ngaja
0: wanya 20 million bi
1: wanya bi ase no
0: ho gan ba ko
1: saja
0: snap mienu oje ye na dwene nyina sey wo nwene ne manfo ho
1: o
0: nyankopon se wato ne bo ase me bo ana
1: ngaja enkro
0: e na wo gba ahimfo
1: egu asase
0: hallelujah
1: amen
0: tie na tie ne ye pa
1: ada kan ni na
0: ya nka ba bro se wa hene kura duru ba bi a e se wuto nwum ye awurade aye psalm 68 wo e wa psalm 68 wo 32 to 33 kan
1: psalm 68
0: 32 to 33
1: 32 to 33 wa se asase so hene
0: asase so ahemfo
1: muntu nyankopon dwom
0: hallelujah
1: amen
0: ati asame no
1: anyo eja
0: na ɔhene bi tenkran ɔse June July
1: ma yɛ mɔnwom
0: yɛ mɔnwom wankasa wɔhene no kora yɛse to bi
1: ao
0: wankasa no yɛse to nwom no bi fa yi awurade ayɛ wankasa wɔhene no kora no awurade sɛ anka deɛ ɔpɛ no sɛ wɔhene anka ɔsɔre anɔpa pɛpɛpɛ
1: na
0: waorganise ahemfiɔfoɔ nyinaa morning devotion
1: na
0: nka woawoyɛ ɔhene no woprekyi wɔn
1: sa
0: halleluya
1: amen
0: woafrɛ wo kyeame konti hene gyase hene na ahema ate mu bi
1: saja
0: nhyɛka awurade mpabɔ ahene nkwantahene kyiasɛm no ye ntoma hene bankum hene nimfa hene mfimfiri hene akyiri hene ne anim hene na ka wɔgrase wɔ mu nyinaa na ka wɔhene woabie bible quotation nhyɛka awurade kyiasɛm no ye pa na ka wode prikyi wɔn mowia no mabɔ mu sɛm na moato ayɛyie nwom na kɛda no wobɛhu nhyira ne nyina a wobɛnyina kyɛ ɛne ahoɔden bi awurade de bɛma wo ɛne nyansa ne nimdeɛ a wode bɛbu wɔ man no na aboafo awurade bɛtwea brɛ wo ama wo man no develop no ɛbɛyɛ nwanwa ɛbɛka wo mampanyina koma ama wo kwan no a woahyɛe no koraa no fi sɛ wosuro awurade
1: nasɛ ɔse mɛyɛ ntɔ nwom
0: nhyɛka awurade
1: amen
0: ɛno ɔma mfasoɔ nnim ɛna Ghana ahemfo binom yɛ
1: sa
0: Ghana ahemfo papa ɛwɔ m yɛ 20% mena meka kyerɛ wo
1: ɛnokoragya
0: teɛ na wobɛkɔ sekan ne nkora asɔ ne atuo ɛna ɔgu ho na ka wɔhene deɛ wokɔ ayie wɔ kurom a polisifoɔ kɔɛ dɛ wo akyi
1: agyawasɛka
0: wɔnim sɛ kete ɛne baako no ɛka ho no halleluya
1: amen
0: ɛne fontom from
1: sa
0: ana ka wɔhene ɛkɔ no kurom a ɛkɔ ayie a ɛna ɛdi n'akyi
1: ɛna ɛdi n'akyi
0: ɛhyɛka awurade
1: amen
0: Fisi wa chinchim ne saji ya busu ya biya saa siya. Sadi ya wansadi nasi ya ya wani.
1: Ayawa,
0: domo. Sametofonia pozifuwa ni.

0: ɛna wampenem First Samuel chapter 18 verse 6 to 9 ɛnam hyehyɛ deɛ yɛyɛ a ɛbiayɛ no tamfo ma ɛti sɛ woka hyɛ down deɛ yɛ a down
1: David sane free.
0: Na waba David sane free.
1: Ema free Israel kro nyina mu.
0: Ema free Israel kro nyina mu.
1: Ade nyom.
0: Ade nyom.
1: Ade
0: nyom. Na wadi mpiri
1: ni jiji hena.
0: Ema wo mu gro no e kashe.
1: So akuma pem.
0: So akuma pem.
1: David akuma pem.
0: Na David di e akum so akum
1: na
0: dia
1: wita. Na asunya ni oka so.
0: But the 10,000 na me 1,000 na me kuna. Na ka me bio sa yini no. E fi sa da no.
1: E
0: ko no.
1: So to ni David.
0: So to na ni ye de ade
1: si David.
0: Chapter 19 o to na ni si ni so dia ya.
1: Na brandru ya no.
0: Chapter
1: 19. Na so kachira ni.
0: Na so kachira ni kuwa ni jina ase.
1: Kumu David.
0: Emma. Ana bema David.
1: Baya so tamfu.
0: Baya so tamfu.
1: Mtosi yin kumu.
0: Tenyo. Tenye pa. Oko First Kings chapter 11. Verse 1 to 6. Kain. Na shadi yo ho. First Kings chapter 11. Verse 1 to 6.
2: Solomon yiru nomu. Ene nabu sum sum.
0: Tenyo. Solomon yire no asem ne kura topic ne kura wi asem ne ka
2: Solomon yire no ne nabo so
0: Solomon di machi kodisro no 1717 bietu wo mame ko mame wo sesey
2: Solomon yire no ne nabo so so
0: aha
2: na Solomon ba na bebere
0: na o yire Solomon ado mame na fo bebere
2: aka fo baba
0: aka fo lo mabaru
2: fa
0: bo amon fo
2: fo
0: ma
2: fo
0: she do
2: fo ma fo mame
0: mu fo mame mu a awurade aka wo mo asem achire ja fo ne sey
2: ko
0: wo mo mu awade o mo so mame mu
2: anyasa
0: anyasa
2: o
0: mo ku ma ku ma akodi nyam fofrachi
2: na sa amayi
0: sa ema we
2: mo bata o
0: ana Solomon bata wo mo ho odom Solomon titon wo mo dom echi na beta so ya blacha na wato ba bi dom a henie Tenye pa Solomon ata wo mo du Solomon de na koma ne ne kra nyina akodi e ma na chi wo tito wo mo dom Tenye pa na ekosi san
2: na no wo yere nom ahene ma ahanso
0: a
2: ene empran
0: wo sesa ma ne bebre
2: empran fo hasa
0: a che to so
2: e ekum na koma
0: na e ma du kum na koma
2: na Solomon ko kra blemu no
0: na Solomon ko ko kra blemu no
2: ne yere nom ekum na koma
0: ne yere nom kum na koma
2: ne nyame ofura
0: chi hallelujah
2: na manakoma animu
0: na manakoma antimi animu
2: re nyakopon ho
0: tie ne yo ne yere nom kum na koma ama Solomon ko kra wa blemu no ana unim sha na ye omra tie bebra ye omo yere nom akum wo makoma wo me ne wo ma me nom kra de wo ba wiase no ene wo papa no mo do ba wiase ene wo mo sister no wo mo busia nyina me sha na mo ba bi so na dafo bi oni ne ye cross
2: enam ne so
0: enam ne so a abrantie ne ne ye cross pa unim ene mo ba bi so oba bi akum na koma tie ne ye pa wo ama bedru sabre tie ne ye abrantie ne ne ni nua ba ma odi na chiri e sha ne yiri nti ni nua ba ma odi na chiri kula no
2: ene
0: wo mntam na sey
1: ajina boso
0: tie ne e tie na ba

0: bi ya WhatsApp ewo kunya no so ba bi a wote why not genesis wonte announcement no
1: wonte hwe
0: fi se wo bua ye de ma ahemfo na so wate
1: eso wate aja
0: enim nyama wo se ye de ma ahemfo so wate
1: ni ni asa
0: Isha Gaurade.
1: Amen.
0: Kaya Samini Yanko.
1: Ose, umla mwa se me nipe njine siye siye.
0: Aha.
1: Elwadi inti.
0: Elwadi inti.
1: Wajina wa yempupuni yon.
0: Ehe.
1: Amlando fwa osuma won, and boya fwa so chie.
0: Aha.
1: Ne papa ya fwa yon.

0: na japani a wosa wo fa ne ma no ma na wosa wo fa na hwe obu suku e ma no ana da che wotie mu a ombetuma befo akwa yare sabia babu sana mo bu hu ade se colonius ma na to asem ne so
1: na obo nyankopon pa ye
0: o sa wade
1: bia e be ewia no miensa no
0: na ewia no
1: sa oni ni sia
0: o hura mu se
1: e ko mbo fo ba ni nchem se
0: nyankopon fo babu sana mo bu hu ade se colonius ma na to asem ne so
1: na obo nyankopon pa ye
0: o sa wade
1: bia e be ewia no miensa no
0: na ewia no
1: sa oni ni sia
0: o hura mu se
1: e ko mbo fo ba ni nchem se
0: nyankopon fo
1: babu se ni
0: o ru wo ne mu
1: straight
0: Yes, so kobom peye keke. Butaru, bela ngu bini. Ko jira so ni pa dende. Ja yo peche. We ka o ma me kura. Obo ta wan no na wa mi o. So no na ma me dia no no dia mi ka baby. Oh, na wa ko pe baby atana je ne bag. Kwa no wa ka se o pot pepe na wa frame. Obi de chi ko chi no fa sho. Ma sole am ha ba mo bunu mi se ka ni. Jeura dia, woti me ma wa ho ye de. Ah, no ama ama wa bra ma. Oba mo bulo se. Bible ni ko. Umo bulo hu ade na aya wo no. Afuru ben kai point wo afu. Focus. Isaga
1: amen.
0: Mo bulo hu ye na afu.
1: Ben kai ya ngofa.
0: Ko nya. Uko chance sita. Ba wo se mi.
1: Verse 30. Or say, or see one.
0: Ah, Malo.
1: Nadia, or do